Lakas ban isilcar. Numidang wairam gipung mangaga minit mga taki bagaloy na ngasi. July thagi tarik tara, Kristo sahi lising aniga subna kuntaru, irai

0: Pakta kunai asigi nupa kanglup nasu imung manung nasu amat ta oibegi wa khalonda tengbang biduna ai khoigi ngasigi kunai asigi mayon chumbina bohna minarabadi ha nagi mathak tagi hena masak thokna matau leiba afaba kunaima soidana purak pangangani
1: owari watai gi khudol ta tapikre kunai gi chaukhat khongthang da maitei nupi gi thaudang haiba hiram sida dr s merina devi nangang ba wari watai thauram chandokna tabiri tahan jari basi akas bani silchar kendra takini